0: Third Street, Angara na wasia kutako, namu ya watu karangai kumbanda, mtara wa windu kuwestiwea, katiko kurema namu, Moses Chitendero, mahangaira na Charles Winslow, na yukarangai kumbanda ihauto, mutu inonyima, katiko ingaremana, mu Olympia, Moses Chitendero na Charles Winslow mu Olympia, mungai kumbanda ki ihauto, manangaremana mkufu chikamana na machi, na usona yungai kumbanda, nga mtu alake ku hospital, dihudi keho dimwe yanga dokera mu Centaurus Road mtara wa Marua Molokuya na ikanga ikumbanda ihauto machi no nyima no nga kadiko ngare manamo dihudi dimwe ya mureho Bosa Road mtara wa Austin Flats na ihauto kai kumbanda mutu no nyima dani wini madikisela Mandela mahangaira na Evelyn Street and then the rather to the north ya ndera maraha guva hatura kandira kumbana kukamani kumbadi ihatu na ikarangai kumbanda rapta ya machi no mutwi ndani karo mureho Bosa Road karo mtara wa Austin Platz na ngai kumbanda karo machi no machi ngeu kenge mahudi fikisao mutwi no nyima ndi machi no machi wakona kehipa no kufia kambene nenge shuna kuhinga podosho na mahudi mahame atepu kendiko na tuwa shuwa itepu ndani karo shime na mkenge shini morai ni mumandira vendu kapamu wangamu mwone ndira the forge malein mahatu akara mu maragwa kuchinja chinja sukuma malein ngamuka kadia dino stamp soko hambuka ndi aende kumtara umweya inaleta ngapukara naye mahudhi isha mweya kona tokoro pushkuna kuhenya na kunya mulain wae naye kara kuenda ika kumbanda kinga iha uto kuita kamsanga hi haya kupotera imbiru mario dino inaleta ngapukira mahudhi ana hokukanga kenge marobot yetu kia kutura kuruwa na suwana porno ruveze tudino mahanga era Hosea Kutako na mandume ndi mufayo mudoropa ndani Vernelly Street mahanga era na John Maynard na ya mudoropa karo kuna kubia sao kihu Kenneth Kaunda mahanga era na Robert Mugabe mutara wa Eros kuna kubia sana ya ukihu tara wakatutura tudishime na Tukwe Street Tukwe Goasis mahanga era na Moses Garwep Mukomas Dal Dortmund mahanga era na Hans Dietrich Genja mtara wa Chinatown na kuna kupata ukihu ndan pita na nyemba ndan no marobot kio mengi siku mena kutame kila pa pandira zoku enda kukahanja uyende pa mwaya kari kuherefort ndiku ya kumonde Christo Service Station think to marobot ya ya kutura kono pa hana china na kaka pa mubi kuna kupata ukihu pa mbrandu shiri andra shime kadizi na puerera kapoke pa marobot pa kuna karake fo stop kukupanga maruwezi tuwa hea kengi na hea mba kakehipa nuna wakapa muve nuna wakapa na mbaspora ila kengi ngane amba mudio skuma tu nge murukando wa kuhinga hato kona kuhurumusako kuhinga hanu kehenge hatu maimbo kengi nupa nupa nga umone nga mga shukuna kuhinga murukanda nga umone kuhinga kuhinga kupepa soka mdira tokona kutaka msa skuma ama driver hanu kewa hea hakona kuhunga kushure suwana kadi ikara kishi yona reme kapo hindi unayonga rasapu moyo umwani kumwea marukanda hakuru kutaka misi na tuhani tukadi hapipiri mandira hakona ukara maimbo fuku hatu wala kuma playground kuya ila siku mapo msitata situ ni haitula kuyo ha municipality kuna mu hatu wala hapipiri kuko ndancho mka haunguze kakara nao mu hake ngeri nge muna mwani pa mwa inuyo ya ina ya kukukani kutonga lakini hama posta kuna hake ina hama amweni kadiko dihuzi porno ruvele ndi obstruction ya hanarapta kumberewa marangishu kukutu kehono kutu wanakiku 061 302-302 ni kutume na ke message ku 444 matumero
1: ewa mungos na kalipora po sup Marceline Marapo tundira nye mungkuru mbara aye kuiwa pandura wa porosu wetu kuiwa kara nosunga mokutufuda koko matui unene po mononzira detu edituwa kuhuruganisa numbudi ezuwa kufura kugawa kusunga sosunene sina kara mono kavango detu edimbali kavango zoto kerontani kavango zopu mezuwa kuhame nanyi momu wakara wadinkantu wetu mepizu mko unene po wadinkantu mati wana kuinjira konontere doita ora aye unene po wakurona tuaroro keni anuko kutupunyi ku wapa marongo go walipore kukustaura momu na kuinjira kustaura ipo wakulipa magano mwina wapongo motumbunga talipe magano noku izapo no magano gena goma dona anu ya karaskufura ikarete sepo unene po sponga ano mnatufuranyika zumba nisa unene po no mwenyo hasi koko tupu kara nosunga wakuru na pono mkunda wa VDC wa foro mani tupongekeni wanuna ano mogawanyi marondoro ogo himotupu no marongom.

Oyu wato FM virithu kwa kuna dhu hatu. Kuna kuranda kumbuthi edhiyan kutoya emergency mende. Pakutanga tunakawana madhe ombuthi. Ndhango dhu thitata thavinduka ngadhi yuvitha eshi. Meyo mthitata shime mawadi kakua arwanitha. Ngaminga kingi nga hakawana mwimba kudiango dukuro uthwera meyo. Nyami mumayendi thithopa thicho akaikum. Niels Kuoper, ngakara no mepwero, kukupira kuruwa nithama indi thitho okutoro ranga. Ndhango the matunga Afrika ngathi yuvithathinga kumamoni kirodi hamba jo Ebola, mumatunga DRC nda na Uganda. Yoingi, yoko hatera mbuthi thino. Mutapi ngando, mundhango the thitata thavindu kalidia amutenya, Ngakuru pertha hanu hatunga mthitata eshi, meyo mthitata mawadi kashimi kuwa arwanitha. Ngaminga kenge nga hakawana mwimba kudiango dukuro uthwera meyo diagamas. Amutenya ngamba shi, mwimba wakaturu oyuhara kupira kudimuka, mushunda hanga hakawana mwishi thoma hina oyuhara wanithanga mkukushu urameyo. Muruwane kukunga ugavo oyunga yenda werako, yunga kamuwana nongponga dimu kitha wangu haendithi. Mukuthamwa amtenya, ndango dho thitata ngathi turapa kare maendi thitho kutana thama kungero, kudiango dia mnyima dho thihoko kathia. Nyami mumaendi thitho opathicho awa kaikum, Niels Kuoper ngakara no mepwero oku hatera koi hapira ngakuruwa nitha matorero mkuwana iku yuvaya wanu. Dipo rodinoni ngakadi yareka apanga.

0: kahakarano thigongino komiti do mbongareza wa hea edhitha karapo yuko hatra kudithidio murao no mirao ndani no mayendithitho okutapa ishivana kuoper ngakara karano meporo kwa hatra kuifunzera yodithidio murao yomayui hatawe thera odihenda do paruhatu mukuwa yanzwera mukuwetherera kutundithapo murao matorero ano okutorora hatorori kusiturapo thidipo endi murao endi inu yoko hatra kupolitika muhati mukomiti thombongaratha wa hea Job Amupanda ngatapa thiturapo echi matorero ruthiruno ngokona kwa amwena ngechi kuhana kwa aruanitha kuma ukukutu adipo kumutaro iruana endi kumaiendithitho nonga wetherirako echi parumweya haruanine kuna wanyandika ngathikumine na mumango iruana okuno matheko omu iruana kwa shimbanga miaka thothingi kuutho kuninga chineha amanithe igongi yo komitithi no kuna kuendapo shime thitambo thayo thoku wana maano no iku yuvaya wanu kuhatera kuikaramu yo dithijo murao ndani no mirao dhimwe Presidente yotitunga de Botswana Duma Boko ngakuu hurumendo tunga de Namibia koi wanongo nonanga nokutapa fumo kwa Peter Thiwawo hopa politika okuno shime hayumi Boko ngayivi thama nongo neno ano kumahurero othivike apangambi thambunga thothidiro edhi ngathi kongana nongathi tunderera kaenda no pepe mkatapa fumo adho uhura kwa presidente okare mufu Festus Mohae muthitata thakabroni apangamba yuko hatera koi hata dina sitarata thimu atho mumbai presidente okare na ngolo mbumba hondango dhodoro patha valfesbai Boko ngamba shi uwa thikuminena kutapa mitemo kwa wanu okuno shime hayumi hathi yuve thiwe thatho. Inomu kuthama boko irua na yomudo thikuminena kwa wahaku jambera nukupira kutuama mkuyeyura matunga awo nonga choketha matunga amwe ya kuthi thitame nidhitha Namibia. Mbumba yuwa Peter thire mbunga adho kupakera edhitha endi thire valfes by mumuaka ujividu fuchi Mathere kuoko neno makumi kuoko neno dhiwadi, no iku yonga ya karandi reko yu ikukutu na South Africa, mkutawe thera valfes by kateha muhuthe muthiraro kwa Namibia, umwaka udiyo video fuwechi mathere kuoko neno makumi kuoko neno ne. Mukamadi omiaka makuma wadi none, baringaha mutawe thera ruwele masheri mukarapanunda dhodoro ngopanga mone kakuthe wa mangastrata kwa utapi kumirandu dhiwadi dhokushana kupaa. Teresia Johannes nga hamupa mrandu wa kufuku menahane ndi hawadi homa yovu mumeyu hotu wanda kuwa kono tune umu ya muka madela no muka fumu anapathiko tha omutundungu mumukunda wa omusati mmapeu no thitambo thoku wapa. Hakama yovu wano hawadi mudithi ngombe ngaka wakavura mumeyu oyunga mono eina kuhokoka no kutambu kera kwa mwena. Apangamoni katika ndo thukutangera mundangu thukufekera, Johannes ngamoni kashine mbadia na roo, nonga tu muka adire. Ainga tungu rafeko eshinganya kukari puthinda. Teko zendine nga hathi rundura, dhakakare kukiho mayua mahatu oka onda kamangundu. Kuna kuterera kumatumeno ombudhi mo NBC. Dhango dho matunga Afrika peunda manda hangathi yubithathinga kumamoni kirodi hamba dio Ebola mumatunga Democratic Republic of Congo na Uganda. Mwitundamu yopachangu wa mkathipuna uthombunga dhino Mahmoud Ali Yusuf nga yubithathinga dinatho kumamoni kiroano na ukukutuwa kuninga eshi kukona dihamba di kutapa thana mkontinenti. Yusuf nga choke za matungo mu Afrika no mitara dhimwea akuro itheru kunomena no kutenda kwa thinupa wangu mu matunga adi na kundama no matunga adi mukukutu eshi kukona wane dihambadi. Ayene nga kuu ngurumende o matunga DRC na Uganda na waende mitara dho unje wanje wanawaruani koinga hatambu kera kutenda kwa thinu no kutuara kuhuthe kukanda na makutapa thano dihambadino mu maukaro o makukutu. Ngatambo rakaro maronga thano anakuruwa na matungo mapara umbothikume nina po ditunga da South Sudan. Mupite rithi ndango za matunga Afrika nga yuvitha eshi ndango za Afrika kuna kukwati thako no kuna kukuyuva pofochi na wano hadi matunga ano kumena po mahurumende a Democratic Republic of Congo ndani na Uganda moruvedhe runo roru kukutu. Presidenti oditunga da US Donald Trump anashai kithapo muhomo okwa Iran ngo ungarongi kawa kuhokoka peunza muhatu. Mumakumbe rironga atundirira kwa wapite rithimatunga a Qatar, Saudi Arabia na United Arab Emirates. Presidenti Trump kuna yu vithapanunga thano the social media eshi iku yonga yoi kukutu yoi dipo keho kengeno. Aye kuna amba shina hapite rithimatunga ano mahatu hadino diano shi. Kukona hepo nuthitura po thuthi wa ethi akutambra US no matunga mwea karamu Middle East na no matunga ukthia rako. Mumaku yuviru wano mkuthamu wa mpite rithi wa US ngonga nyi karemo yoku pirakatawe thera Iran na kare no yuritha yo nuclear. Ngambinga kemo Trump kuna amba karo shine haka ita wa US awone hana kuro ithera karua na muhomo ukuru. Ngeshi mbadisho itunde moiku yuva moiku yonga eina kuenda kengeno. Hakaripo wa Iran badishimi hanahutha kukuyamba ya Trump. Inone kune rapo okuna maviri ngenyu onganja na pitipo kutunda pahurumende wa Iran ngatumu diwi kupiti ramu wa Pakistan kuthitu rapo ethingatapa US to kushae kaita. Ikumbera ya Iran kwa kara eshi. Hatundithi po mahumbi thiroma hea hatapa kutitunga jendi. Ndani, hata wedere maiendi thitho ondhira dho mdikurvia dia Strait of Hormuz no kuruwera ditunga diendi kumepi thiroma hea aharua na mo. Thikepa omoha yubitha dia Monica dihamba Johansa virus MV Hondias ngathika thikira mudia dio Murotidam muditunga dia Dutch mumandaham omohana kathi kushurura no ngaha manitha ruyendoro athoro mdikurvia orungaru imanganyitha haendithi unje wanje wa mukae kukahe. Haruwa numthikepa kune manena keho hawa ture mumakamba hokuwa kengerera omju hakare pithao. Awanga hapiri kukona kuhuka kumatunga awo kuna kawa tura mumango kuwa kengerera haendithi unje wanje wa Munyetherland kutunda athivikithi ngathitunduko. Mukuthangeshefa omthakara thikepa shithino Oceanwide Expedition hanu makuma wadino kuwa kuno hawadi o hadimo kengeno omuhadi haruwa na mthikepa makuma wadino kuwa kondani haruwa ni hoa unjiwanji wa hawadi. Mumbunga dhino nukuna kara mahaka kuwa chotunga da Philippine dikumi nukuwa kuno hawadi haka Dutch hane haka Ukraine hane muka kakua chi wa Russia yofuchi ndani muka kakua chi wa Poland yofuchi. Thingi thao kuna kakara kopi thao ureo ivike kuwa kono thofuchi mu Rotterdam. Mwitundamo iyo pachangwa, ngeshe Father Oceanwide Expedition dina yuvitha eshi. Haruwa na mthikepa ukthiarako nana wapangi awangaha thiara mthikepa thino kuna kawa shuruthamo muhingo dhoku roera nonganyi pakare maronga thano oma wa okunomena eshi thikepa thuthihe hafikeni the thuana. Mukuhuri thambudhi no kuna kathiuka karoshime kumadhi umbudhi. Ndango dhu thitata thavindu kangathi yuvitha eshi meyo mthitata mawadi kashimi kuwa ruanitha ngambinga kienge nga hakawana mwimba kudiango dokuro uthwera meyo. Nyami mumayendi thitopa thicho odiko dewa Kaikum Niels Kuoper nga karano meporo kukupira kuruanitha matorero kuyinu imwe. Ndango dhu matunga Afrika dhira yuvitha thinga kumamone kerodi hambado Ebola mumatunga Democratic Republic of Congo ndani na Uganda. Opa umhura ombudhi. Tulakawana madhi ombudhi, muviri dho kuwa kono dho unem, momu na muwato FM.
1: Inke ino drakara kumbinga zono kombo tomo Shoprite. Muimare usika ku $219 toka guanamo usura wo Super Maze Champion 5kg. Usura wo kangai kuki yo Bokomo 2.5kg. Rosozo Nice Rice 2kg. Makaroni agava horo orago grande 1kg. Tani suka zo marathonzo 2kg. Ii na ye na toka iguana ko 219. Ininke itano. Kom kosero gom sesum.
2: Liwapa ikireni wa Namibia. Erudi kori unangesefa mankure nkuru, eri malemo ya vigavali na norombali na ntazimwe, lia yasiki. Kutunda mamazuba norombali na gane, gape mbankuru. Dogoro mamazuba gavali, gokwidi kwa suokedi. Kalipa kerele kumwe nose, pevango lirudi kiro, yu unangesefa mankure nkuru, mukamona eingopira kudivara. Pembora hivi ya uka, yuko hafesa, nguindi.

Viri dhu kuwa kona dhu ne madhi ombudhi kuna kwa toya imerjianti mendi. Ndango dhu thitata thavinduka ngathi yuvithashi ne meyo mthitata ama wadi kashimi kuwa ruwanitha. Ngaminga kenge nga haka wana mwimba kudiango dikuro uthwera meyo. Nyami mumaindi thithopa thicho odiko de wakaikum Niels Kuoper ngakara no mepwero kukupira kuruwanitha nga matorero. Mwinu imwe. Presidente Tunga de Botswana Duma Boko ngaku mhurumendo Tunga de Namibia koi wanongo nonanga nukta pafumwa kwa wapiterithi hopa politika di Tunga di okuno shime hayumi. Muka madi omia kama kuma wadinone badinga hamutawe dheraru were mkukara panunda the dorongo apangamone kakuthu wa mangastrata mo utapi kumirandu the wadi dho kushana kupaa. Ndango the matunga Afrika, ngathi yivitha thinga kumamone kerodi hamba dio Ebola mo matunga Democratic Republic of Congo ndani na Uganda. Presidenti wa US Donald Trump anashai kithapo muhomo kwa Iran ngou wa kuhokoka peunda muhatu mo makumberero awa Peter the matunga Qatar, Saudi Arabia na United Arab Emirates. Tikepa omu hayuvitha dihamba jo Hunter virus MV Hondias. Ngathika thekera mudia jo Murotendam peunza mandaha. Omu hana kathi kushurura. Nonga thimanitha ruyendoru wa thoro mudikuruvia. Oru ngaru imanganyitha haendi thiunje wanje wa mukai kukahe. Anone kuna kara madhi ombudhi. Madhi ombudhi okurandako. Tunakaa yuva muviri dhodi kumi.

samoro kuwa rao vali nyopo ai njikiti a asiri nga kabza kumone a yoyi nyakutore tera utiko morai muno miaka ara kwa kara nguwe nyose nyamu ito gandu

Oyu wato FM dhiri dhodi kumi no dhofochi. Kuna kurandako mbudhi edhiana kutoya otilie mavanje kashako. Hakangeshefa dho iendera mketman shuopu thikuma po owa hinga nga mabesa hanashana kutuara kuutho kurueri thaparo dhokare nga mbikenge. Tina kuwedhera paro dho maori awo kuna kuirwa na iyano thitambo tho kuhunguvura hadhini mwi hauto yawo. Ikutanga wera ya kuwedhera munkeshefa o iendera omuhana kudhina nga hanu hengi mwi hauto yo imbiru yo kuhungumana hanu kwoko wadi ngenyu. Muhingi Michael Humphries anayuvitha ishimatokoro ayanga haruwa na pofochi wahatwara toranga hanu pakachi ka Ketman Shop na Venduka. Aye anayuvitha eshi ikuwedhera parodho maori kuna kureta ukukutu kuhatara parodho maruyendo ndani awo kuna kuyonga rithathivare rotho hanu kui hauto yo imbiru eyi ya uru mthanga paro hakoke hanu. Muhingi umwe ya Venantius Mukanga anayuvitha eshi ya hingi hauto yo imbiru kuna wapanga mambapira kuwatawedhera mwitavura muwingi wawo eyi na kukukutitha unkeshefa o wahahinganga mabesa eyi yina kuwedhereranga ikutanga wera. Hanu waharuwa nithanga iendera iya hadino ngeke kuhatera ukaro hahingi mabesa waya. Omunga hayuvitha eshingambikenge hanatumera koi inga hapiri kuwedherera paro. Alicia Draghonder ndana ndamona Filemon o wanga hadhini mubesa yungatamba kuvenduka. Nga hayuvitha eshi kuuthoko nganyi ya kawathieneke nganyi ya kawathineneke nawo hawedherere paro dhawo. Maria Bloodston oyo akara mudoro pa Swakop Mundi ndani kwa ruwananga yukuremu na hanunu kuwerukitha kuichato yukuchakachaka miaka makumi kuoko anakumbira mamwenoko hanu hamuurere udidi okuremwe na mbuyama ya omiaka makumi kuoko fochi. Kuna kunerukithanga hanu ene aye kuna ware mwenanga pa udidi wendi okurara. Bloodston kwa muretera mumarintal ene adhiru kere ku Valves Bay mumwaka mayuvima wadi no kuwako fochi akaruwane mudi umbo. Munako dhia ayengaruwa nithanga udimu kiwendi opathicho erukithe hanu pakuware muna awedherere ieramo iendi. Opa ayongarithire iruwa na iendi aye atuarere kuutho no upange wendi. Aye kwa muhongere iruwa na iya inyaku diendi okuye miaka dikumi mwaenda nako aye ayendire kudiango dio madewero akawedherere udimu kiwendi. Bloodston kwa remwe nanga hanu mudi umbo diendi.

0: nai mwesi no pelela ko
1: ana suru di ko papara ko o mafum pura go kuranda tani ko papara ko muruga ni go karanwa nona gono vurane tani adivenye kure kuzere sa membo no karanwa nona tani gadiva iruga na membo akare no ID tani no umbangi okugarugana seneko uli gwanangeko 081 38 25 097.

mbunga zakaera po yokango kemauzoni tani roha rewango lyokewerera nomukisi mo Africa navenye kunatulisa po era wero lyopangenderera simpekwato novindwa tintiko vana polisere ndi uhaku komukisi go ebola nyempilingoso vendo atintiko vana kutumbura as rv bom varugana vamek kuna kuruganisa komukisi go ebola nye simpekwato umbangi kuna kulikidasi kuvura guka kare kuna kwakukeverera president gwa zimbabwe emerson mnangagwa kakumbwireko kostura poveta sediveta vana kuhara kuchinja sokugende gwederera sinema sendi mombere wa kutundira mumvura zo 2028 dogoro 2013 siturapo veta kuna hara karundura ngende sesu zakarera zakarapo ngesi zokuhorora kuruharo kurura presidente no hameni humo parlamente asokwa sipulisi irenye mwamronga nkuru mvura ezi omu sina karasi simwe sokuhova so mazuwa norontani so ngende sesu zuma poragero esi wana kurugana na sikahaga ngesi pokumanisa kumwe no madimbodi kuru ministera Elia Ngurare kuna undire ili gwedero uliwadi nkantu mo ngende sesu zuma tokoro ndango na zana vingi sina pulisari imaliwa yereko yu pitakana pono biliona mbali kuma ugendero mo imaliwa yereko yomvura zo 2026-2027 tani mbunga zao dibi ezi zina kupitira mbunga za kaera po yu kangu kima uzuni taya kagwa ni kira mukalionga sina idupo dili na mpito dovendo atintiko mukakewe era kako na imia ukole mkisigo ebola kopu mezuwa wa DRC ipo zina kurumbuti zetu zukuwa makuma dimbuti kupunambozo uzuni na gaya zuika po wili zombari kukuku wato FM.

Meta mtereri omuhakwa muhakwa muhakwa muhakwa muhakwa ya mebelina tremona kumtambura kuma kurandu etu au yeuno diare rono wadi mayuwadi kumino kuwa kono mane uka ondaka dikuru pemba mwako mayuwi mawadi no makumi mawadi no kuwa kono fochimba naka petharo vethe tuende tukatame keno mtara o kutanga hanu hanakutura muirua na ayo kudima ndi yonjimi omukeho inakuwa mwena kuana ieramo inone inakara keho mudio hanu hakuhate theremo podushi harete uparo maurus litu ngaka kuvureka ko pofochi na nyoge turegi na mkube pofochi na wietu Nicolaus Shikusho mwyeu umungata pako keho mbudhi dhino kuhatera koi haruananga

0: Metam tereri omhakwa ya mebelina tremona kumtamburak makurandu etu au yeuno diarerono wadi mayuadi kumi nokuwa konomane ukaondaka dikuru pemba mwako mayuvi mawadi no makumi mawadi nokuwa kono fochimbana kapetharo vethe tuende tukatamike no mtara o kutanga hanu hanakutura mwirua na ayo kudima ndi yonjimi omukeho inakuwa mwena mukuana ieramo inone inakara keho mudio hanu hakuhate theremo podushi harete uparo maurus litu ngaka kuvureka ko pofochi na nyoke turegi na mkube pofochi na wetu Nicolaus Shikusho mweu umungata pako keho mbudhi dhino kuhatera koi haru ananga
1: da mtu agwane gira ko ruwa na shiruwa na shetu no shashashiku nino apatu akali re kali re kali re kali re wana kuhepa shiri tani ngapitu wabi ibre shiwe ni mwa kuna angabi wa mubiani nki wabi kuni ino shiwe ni mkubi ruwana awe mwa yenda wa unye tumulde urongoli natu kuya tutantra kwa tutuwa pire kumone kako hawe shuru wana kutuneta shiwe ni mwa biruwana nga we ni mwa biruwana nga hawe mbe tunakubi tuikira vene umu tunakubi tuikira no venga pakumona mbuto yoye hawe hawe uwa watu hii na umu yenka bene ruhafu kumuchima irapishi vewa biruwana makura kurenka kwa unye tuwa unwa hewa unani bikuni unani biuwa unani kukuhama dira muna ndima tuwasha shungi renu mtu unenko kukamba dara kena pi unakamba dara mtu unani kuita li ruhepo mulipana kena mtu unakata wakawe na shine ndi uruwana shiruwa na shiruwa na vene shau na ndima hawe no vene kumuwa na vene shira muruhepo ila unaku ukumo kaditi kevi unakunyanda mulipata alioi unahipa vene vinyo vinyo vinyo unaku ulita vinyo unaku vinyo unalimi kuku batera ndani kanjara kutundi tanjara mulipata kuba pako na waonye tumakora ngedo wamu yasha wevi ya ushiri ndani kabione vya kara ukoli ndani kakutura ako mchinka shavi apishu wewe unalimi makura kushuba ndi unakaba iramba wako nuangodi na piti paba wawu unakashungira vininki ya kuno kuna kuku kutira bibi na kuwana mema nani ne na hepa wene kutura kushinka shoye vininki wewe vinya unakunu ashu wene mobi nakara vina wana mema ndi ndi kwa kuna kunge na bimbumburu ndi unahepa nkene bimbumburu kushana wene nguo mutondo utureku uditu wetu wene ilamomo wana amba wawunyetu mema wakaranga shirimpenga na gandama ketu kadidi.

mpura kiniko kuhara koko tupukuru kane sampito mo kuizama kupitira ko 255623 simbe na kubura kuizama kupitira ko 0811437788 ano kwetu setna kuizama pachangwa simbe kuiruga na ngoso kaptuna mzedili reponze wizeni mo kutuma tupumbudi ko 63225 nenge tupuko mpinga zostwa hisi tunakutarurura Stura posetu saneina, asokuwa karasi mteku, oguwa kuteku na wadinkantu kadona, no wadinkantu mati, mboma pata. Asi ngapyo mu agu kakambe kakoko makuliko gawo pokura, no mu aiwagumu. Mteku, oguwa kuteku na wadinkantu kadona, no wadinkantu mati, mboma pata. Ngapyo mu agu kakambe kako. Ko makuri ko gao pokura nomu aiwa gumu. Oso iso sturapo, ano kokotupo ye kweni kutuna kundindira, mo kiatu kambe kera popo sturapo, mo mtupatu ininka nikeni, konyima zoru weze ntani ye, na tukarunduru kira ko mgavi magano kwetu mostua, nao mo katuziramo, ngo mgavi magano kwetu mostua. Mpituwezi, aye, kokotupo ye kuzuru ganesa, tuzilitamba ikeni, Momo Yawa Peram.

ngo wakarengi tangoshi meho yavo ikawa wapendi po ikadiri kuwa wapako meho kutuwa ratukushi omo apita akure vinkeva mshonga weni mwavi mshonga vinkevia pura weni mwakara mapuliro vinkevia mona na vinkevinya ira momi natupa amba ngashi nangishi shitondo ujuche karo re nyango oyo nyango yako kushitondo na kuwera shiure nasho shitondo nangishi lipuchi linau kabili kawera ngoli ure unene napo lya mena linakona kuwera mpopo kevi nakutantara minu unakutantara shi omowa nakutupakera mbiri atuwa mwe kakura tukaupe mpepo ndoto wanakutekulita ndipo ukaro ngo wanakutute kwa ambengo lishi nangeshi mshesho nao akareshi wa mati wa mkadona awana unyamteku wa kurenga shi kutunda wanuke vamupa inyampito ya kukuhuku wara mwene nangewa na mpa shoshiru wana kabishi hepero wa haruke kabishi hepero wa mvyukuru kireshi ndivi nke ovyo aruwana uye ngoli oo ngaka kura na muntu unyoka cha kukuhuku wara pa mwene kubura nga yende na mpiri pamoja tutande shone na cha natundu ngoli mno mkavango anaendi kukuru shure pamoja ya yuna mkuvindu kakunya kapinga kapinga nga wakara wa kondiwe ndi unene na shinka cha shimie ni shoko vikewe na kamuano mwana uya akura kare omu wako huku wara pa mwene owonga wa mrelo nka oyondeli tu wa mreli cha nga wakara nari huku wara shi omuto miiva we tu udito unene pamoja kumushonga ura kutanda shi mbio vinyama kuna mwendi shingi unene na mpiringo lishi vantu napa ya kubura waka kuchinji enengo lishingi shapo vantu mbio nyama na mwakuna mwavo shinopo vantu ke wana kuro wa dinkantu ndi mbio kawa kane da unene kupaka kuro vamwe kuburangoli waka kareshi kakara vantu na yuko amurera nashi horo kakara angashi muntu wonga ka horo vantu muntu wonga ka horo wakareshi kubana vendi vavimkumba vendi ndi ndiwa uni wendi ndi vantu tupunga kakara navo shimpenka ngaka wala kutapa shihoro morashi okunyawa omua kura kwa murera na shihoro na angishi kwa murera pamo ya mwanu ke na dinyampe puta kuringa kipa no kipa no ruwanu ya viwa kumpandura kipa no anatomfora kumpandura okunga kakura na shimpe kukana kakure mwanu ke wana karoshi wakuvura nae kukora kitaka unyendi o wakaro na mpepo dadi wada kuyukilira o wakuruwa na vini kikepa na pa uhungami na uhungiki tani kikepa no nga karanga nani alikutunda kano nawa unyendi pa mbiri unene tani kuvura kavati range pa unyendi tani nga kakaranga shumuntu wana karo shi undito unene vidire kumutompo ka vini nke tani nangishi pamwe ya obobanuke tuwa rera na jampepo dakara shipamwa nangewa na kulimbi kina unyendi makura wakondi wabi yoshi nangewa na kulimbi kindi wana kupuka vaiva kushungira vaiva kubikoshono na vivinike vipwe mposhi kire kuparu kanawa pauntu o wanu kenka vomu na kurera no nampepo yangoli nga wakarangoli shi wanu kewaka wakakuro wanakara wakudira kukosho na vinike pa ugara mwana babi ikashi nani kihevi na vinike kushoroka pakara vantu kuyapo mapuko enengoli ugara kapua kosho na ngapo kihevi no nga waka ika nga kushungira kukuteda wabure kosho na po udito ndipo kihevi no tu vina yopo pakachi kavo foshi eliali kutunda kano wakara nadu na waunyavo tivure kutikira kumeho ya mwina tupi ya karashi tuvantu mukonda yawa unyetu bebi karangolishi nangeshi waika kosho na unene udito panao kunya watunda wa umona wanaka ovoka wa wakurero iwashi nove ufu rangoli ngaovi upe paya shinenepo vya kukara ya rangoli tani kukara rangoli vantu wakurengashi wakara na vitumbu kira ndi na shinka unene na shinka unene kuwa mwone na chivavo kwa kari rapo vya ngani vikareshi viruwa na vya mtumbu kirondi akareshi pa viruwa nani kutuwa ratu kumuma mrera wa mtu wa pamwe kapinga avara kareshi pa viruwa na mtini ni katini nike tani kapi avure kuruwa na vaunyendi vinyavini hiyana kukuyua mwene shi ndika pivi na wapere

0: Monyama zendi isupa yomo isupa yendi imawe fatura nukuipa mekangoso mobibeli makura bavali aba karunga kuvura simpe kubazaka ruvaro makura ngamo mtupia karasi vantuna venye owo senase akara ntura gumbo mgolikadi noruvaro oro anabazaka mwene sanke ndengere vantu akuwa tumbrasi epata si kukara nye epata limwe si neina na tukazae tukademene ne unene postumbu kira so ndiasi inke wale napo eia watumbu kira inke inawavuro vana wapere kurugana vantu owo vanakara mononkwara unene po nonkwara dopangereka ndi wakwetu wame kuhitumbrasi nonkwara dalisiga siga tanda ntogwana nonkwara dopaweta nonkwara dopampo nonkwara dopangereka nonkwara dokuli siga siga dakara ano neinapa kwa kademene na unene po nonkwara dopangereka wagolikadi nantura gumbo o wanakara mononkwara dopangereka itumbukira yao naninga no itumbukira mkwasinke yinke oyo ya watumbukira yinke oyo wawapera kurugana ngapi oma wapera kara asi yokufanangesi yotwa ka zogera neina kupitira me likwa molietu lio itompera ano mwa mtupatu irugana si konyima zoma faturo kukamze gwira kwena none wapura keni wetu mpito ipo muka kambeke repos magano geni ogo muna kara konago ngamo mtupia kara si aye sena statu yunga apatua kuya genderangesi wovanzi kunakara mononkwara eduwa kutumbrasi nonkwara dopangereka ano wovanzi vanadiva si itumbu kila yao itumbu kila msinke opo vana kupitamo iinke eiva kwanekera nayo aye mpito zina natukazi mzeguira omo nomvuraka wizanone ipomuka kambe kirepo magano geni ogo munakara konago nyestwa setu osotwa kademene na unene kwa kademene na apostumbu kila sova nalikwali o wakara mononkwara dopangereka ano wagenda wetu awa tunakutokwera nao melikuamo kuna karanye mgolikadi Laurencia Haushiku tunamtambura melikuamo nane
1: hewa mpandu
0: yarasi simpe kwa kutokwera mo kumwe no mgolikadi muyenga tuamtambura melikuamo
2: pandu.
0: Ima topo nontura gumbo, tuwa mtambura meliku wamo.
3: Pandu.
0: Yarasi, navenye awa, kuna karanye wa studenta o wanakara medeuro, liei yononkwara, anokpitira megwane kero olewa kutumbras Namibia Marriage Council, momu morundu. Chaye, nasugu warasi, kapituwa hara kutumburasi, wakara mosne masoku ura kupi, ndi kupiko, wale sene na wai harana wai tumbura yewene. Asi, hiwo tuwa kuvura kukara nao meliku wa mletu, ano owo na wavura kutupako mbudi, ozo wavuru kuturongeramo, kutusimbirako, ano noku tumemuinako tupunya si ngukara kwa wasimede uro, nasugu warasi imwe, iyo wana kulironge ramo unene, iyo wana kupita unene, ano natupura kenanya si inke, oyo wana tusimbire kona wanawa. Kapitomu na hara kuna namo unene, mpituwezi, tangotu kazi peontura gumbo, wakati tuare mosi netuaromo, mosi uyu ngwa setu. Tuwa mtambura melikuwa.
3: Yaro, pandu. Jira, shimpe nguru wa enu nkawatele wakuhora, ashi momu nyatu po wanatu aru yuri mpito papako washi ato mkuya kwetu kuna ya nditu ya timu tire na kukupa mbu didi na inakaroshi lifano liankwara dakarunga we ni pamweya ndi vitiu vitumbu kira munke ndi shinka munke akara nasho muka mali wakukwara ndi wale muka fumu wakukwara mkutimu tira kwetu kutuka timu tirangoli amena kwa mbo weno ntura mbo walipata kunuka deme na unene kushinka shande ndi wale kushinka shetu tewaka fumu wapalipata nkura mga mali wande na wanane na uko wakapita mongoli wakati tantreshi nkepa mwea shinka na shitumbu kira shamka mali wapalipata mkutwara mulitungo Lakarunga.
0: Mm.
3: Maranko.